0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: E momo la von fafele ya tu ya sa momo na tapo ingal ne ya so talo falava ma lo li sei fuma duia. Usi mai lon fa fonga i telefoni o le stofi so lo yu lai lo afelo is fulono ale li ma to lita si PI PMN ya te roa. O se tala fie fie tele mo Samoa malana anganu o na fa alia le li ikuka la wiloa o Samoa ya Henry Onesemo le mawaino le failonga o le Michelin star se fa mauninga leo lo ntali tolunga e ele tulanga mawalunga o nga se senga fa sa mo i tutonu o lalangi. O ia o le pule o le fale ainga tau muta o le tala i paneo na aukilani na ye mawaino leo lua i failonga o le Michelin star ni usila i le pole a sangofua. Sa o tia le loto o Henry Onesemo au se valiatu e tali se paia le na failonga a umia ina ma le mita mita le fua po le tanga vaya sa moa. Oni semo foi le tasi o li ikuka is full fa i New Zealand fa manu yaina il fa ilonga taua i le po le asunga fua. Na vi i e le vaenga fa amsino le tumai oni semo il fa alili wina ma le fa onga ina o kuka ma tau mafa masani e sa moa. Wa pa ule tau le penisini ma le tiso wa fa ilo mele komisi fa ata wa inga matakante fa ata wa fiti le fa iti tio le tau le sua au ma le kesi o le LPG mo le masino yu lai. O le tiso le na pa ui le va o le ta la sfulu iba sene ma le ta la lu sfulu iba sene ya fiti a toa. Mo le penisini o le fa iti tia le fa sfulu iba le lima sfulu lua sene le lita a o le kalasini o le pa ui le fa sfulu lua sene ili telo vaenga le tunuun. O le afa ititi fo le tau o le kesi. Le fa ino le komisi o le neifa ititi nga, o lo atangia mai e le fa le leia o tūlanga tau fi fa inga i le laulangi, ina uanga inga i luma tal nuanga musimalienga i tau fi le tau e sisa e tūtutonu. Pe i tai o lo lapta ia pe le komisi, e mafai lama o na afia le tau o le suha u on ofte na inga fa upufaya ma lo, ma e on ofisu ia i le tau. Pe ata otonga fi maria le maketi o le malusi anga po le Global Energy Market, ile la lolani. Na faali su su ang fauli tu sumale afo pisini si sa mo wale mautonu na ole fa ititi o tangan tfai nga lue ngai pol kalambi o nga lue ngai fafo. Na faali ole komisi fa ata wa inga mala manuia sa moa fai mai o fale oloa fale ainga mtifali tal malo fa apia pisini si ngosi oloa olo osilio na afia talwai ema na umia tomai fa apitoa matomai tau a mata. Le masino februari na tu inatwe Samoa si tapula a ilifuwa inu mero tanganta Samoa mafayo na awai polo kalambio nga aluenga fa vai taimi. Tolu wafe mo New Zealand, tolu wafe mo Australia, maritasi le hafe mo America Samoa. Pelitai o tanganta fai nga aluenga tuwe fo yatu, otomai na mawa maifafo, tupelafo maifafo, fa apia tupetewa o tanganta fai nga aluenga. E mafayo na fisi osani ili tumao aingo le tunuu, pe afai ai fa amao popolo lei polo kalambio mo le tuwe fa onga ino o lato tumai, o awa onga mo le faso soa ina utupe, o fautuanga mo pisi nisi, ma le saa ilia o awanoa fai nga aduenga talo fea ngai. O lo o fai isu isu e ngā le te fatu wora ili malio si te maro ili fale mai wai kato, sa hafa atali mo leiva itu la eva ai ai e se fua mai. Na tau nu ili te maro ili vasenga o faa lewe labi faa fua sea i pole emergency department ili pole sengfua, ma na maua mulimuliane wale ilo se mei tutonu o se fale le taua o le fale mai. Na le mafai e tau si mai ntue faa fo ilo na ola, na faa alia le faa tonu silo te fatu Maori ya Kath Cronin wa faa moe moe le a mai ala su enga faa fo mai au le i uma le vai yaso. Wa fsili nye su etu sisili po le auditor general pe ofse osani moni po le kalame le malo mo mea ai po lanche se te maiti a onga faa tino aya na sini au tuu. Ile kolisi po rua lo la tu sao nia mea ai lalo le tau sao na ima fai ona au sia la tu lava ta pula ata haua. Na fai lua le pule a onga ya Rainy Maxwell o nei mea ai na fuafu fa apito e soa sao nia i whanau o lo a fia a inga le matiwa. Le angata i lea le fai titi o sia leni mo le nei polo kalame o matua a fia ele sini au tu o le sao nia o mea ai bevela ma ma lo loina mo whanau o lo matua mana o mia. Ma le tana fai u? O lo fia ngai fa laptonga ale victim support money fight yonga fo i winga fa sa wa lo afia i sol tu la fo fa le le fa fo se i o lo su su ei nai ni winga fa sa wa male tau fa fe fe no fa nga fa nga renga ina wa umale fa tau sanga ona fa yesu su enga tu inga Tangata fai ngā ruanga terminei, fai pē ila atu ngā rurue mua mua, mo fai loa lato pōlenga o winga li si o manga o lo ieli fai laptonga, na fai amatala se tasi o tangata fai ngā ruanga, ele o saonga le mule no fuanga li si o manga. Pei tae na tali atu le pulo le victim support ya James McCulloch, ele talia le fai laptonga yetu wa inga. Na fai loa fo ele fau fautua tangata afia po o victims advisor, fai amatalanga tangata fai ngā ruanga wa fai apopole inai o ia, o ni malienga faa lilo lilo po NDS, ili vale au fai ngalwenga, male faa lapo tonga. Ta mua telefona, o li ne yaso manu ye tela utapua inga, so ifua. 531 PI.

0: Village News with PMN Tonga.
1: Malo la mare ho eki pe malo le le tonga tope ko flipo modralo pe mo ngo ngo a ho wa kono siulai wa fe wa no. Ko whakakakala ha wharekai ha amoa i loto ao kalani. Ake Michelin star i e tala noa pia moe PMN News na ane whakamatala ai. A ikai na ikai ha ne teitei amanaki e hoko a mea ia koe ni. Ko e whakakala fukia koe ni au haa malofia. Pia oku iai hano mahu inga. Pia oku uhi ngai ki hangai wharekai oku mahu luatu a hano mea toko ni. Mono teu teu i. Pena ha ngai he e kautaha ia koe ni o toho aki. Ai tokanga, ai kakai whononga, pea mu a ahi holo he ngai feitu uke heke he. Ai ngai wharekai koe, unau fuatu uke ai, ai fetuu o Michelin. Pea kapau, oku tuu ai fetuu i hoto wharekai, oku uhi ngā ia. Oku makehe, pea sai. Pea lawa ke afi ki ai, ai toko taha whononga. Pea kapau e toe ua, pea mo tolu, oku toe mahino mai, a hono makehe, a hono haha molofia, mo hono fie maua. Koe fufua kaweni an usilani, I he whaahinga award peheni, pena e kawatu ki ai e ngai wharekai e hongo full maa Ko hono siwi, o i he mea toko ni, ai pereti, a hono le reio e mea toko ni kua teu teu i, mo e whaunga o kuki aki, mo e whaka ifo ifo, pe mo e ulunga anga o toko taha kuki, pe a mea maho inga taha, ko e mea toko ni e tu uloa. O atu heni ha tala monu ki a Henry Onesemo, ko e uhi, ko e whaka kakala koe ni kua whai ke te koe, pe a moho nga aue. Ko e polo kalama koe ia ki hono whawhanga o e whanau ako i he hoa taha, o ku lotonga siofi pe a mo whakatotolo i a hono aonga, pe a mohono le rei whakaluku fua ki he whanau. O ku whakawhehu ia he ātita seni are ia e aonga mo tau mua o e ngā weni. Pe a mo wakai foki, pe o ku aonga ai mea koe na whaikai e whotu utu u he kamata anga. Kua tuku hake e he ātita seni are ai whehui. Pena e ausia nai e he polosekia ia koe ni ai uhinga na e whotu u ai. Ai a kohono teu teu i mohono whawhanga ke malohi mo aonga a ke he whanau a ko he aho. Na e pehe he whafufonga o e whengawe aki ai mo uilerei Aotearoa, Dr. Kelly Garten. Ko hanga e he ripoti ai ātita seniare o whakapapau i mai ai mea koe o ku tokanga ki ai ai toko lahi pia mo fusi au e he pureanga. O ki ai ai tokanga a haa moa ki he mama ko ia o ku hoko ki he lepa o e kau ngā ue whakafonua a haa moa. I he savea nei whakahoko o ku mahino mai ai koe vae ua ia o e ngahe pisinisi o haa moa ko more a hono kau ngā ue ki he proklama ngā ue koe ni ki muri. Nei pehe he Chamber of Commerce mo Industry koe a haa moa. O ku ilo ngā aupito, ai more a kau ngā ue ia i he sektoa a koe a whai whakatau, wa a taritari kakai, pe mo taki mamata, pe pehe foki mo whaukoloa. Ko e lahi taha i he ngai sektoa ngā ue, o ku fie mau ai, a ni ihi o ku ilo ilo mo tau kei ngā ue. Kau pehe he newspaper haa moa ia koe ia koe Samoan Observer. Na e whuatuu he pureanga haa moa ia, ha whaka ngata ngata i he lahi o i kakai koe ia e lawa ke kau atu ki he programa ngā aue koe ni ki muri. Koe whaka ngata ngata koe tō luafe ki Nusila, tō luafe ki Australia, pea taha afe ki haa moa Amerika. Ka oku toka ngai i he ripoti ia, koe kau ngā aue koe oku foki atu, whataha moe au sia koe o muri, paanga oku nau o atu ki he whamiri. Pea moe paanga whakaluku fua koe oku ma au e whonua, o ku lawa ke ne hapai ai e ia ai ekonomika o haa moa, o ka pau e fōtu utu u whakarerei, le wa i lerei ai paanga, whare i lerei ai kau ngā aue, pe ave mo kau ngā aue o whakatatau ki e ngāhi mala e koe o honau tau kei, mo nau ilo ki ai. O ku iai ha polokala māko, ku o fōtu utu e he siaola, ke whakatau kei aki aki nau tolu koe ku toki tu uta mai, pe ku amanaki fōlau mai ki nusilani. Taimilahi, o ku whanonga mai pe a kakai o tu uta mai ki nusilani, i kai ke nau ilo pe guanga fefe, pe i kai whai ha teu teu i o ki nau tolu. Ko e uhi koe māwhana, pe a moe momoko e whonua, ko e mea toko ni, moe mea ke whiri, whare nofo anga. Ko e ngahi mea ia, o ku nonoa ia pe ki ia e toko lahia, ka o ku mahu inga ki he tu uta mai moe mo uilerei, whaka ata mai a ki nau tolu koe o ku wholau mai. I hono whaka eke eke o Cassandra Vaya, me he proklama siaola, na ne lawe ai ki he uhinga o hono fotu uko ia o e ngā weni, ke whatau ke i mo poupou ki he ngai whamiri fo ou, o toki tu uta mai ki he fonuani. O glaba ke mau e whakaiki ki e talanoa ia koe ni, i he www.pacificsettlement.nz, pete ke ahi fo pe ki he pesi ko ia ai PMN Tonga o wakai ki he interview. Ko e taha foke ngahi mea aku hoko e ngahi aho nia, ko e tu umai e ngahi kulupu pe mo e kakai o fo tu tuha ngahi polo kalama fwa mo uilerei ki he community. Ko lahi foki ai fie mo ui pe mo e feinga ko ia ke tau ia e maha maha ki. Ko ia ia ngahi polo kalama ku fo tu tu fwa siasi, fwa to uako, fwa api ako, mo fwa feitu. Nei whae keke John Pulu a Viola Sanario, ko e taha e kauwhiwhine o Glen Inesi, ka iho no popo i ko ia e he kau ngā aue o e mo uilerei, ko ne fotu ai ha proklama wha malo sino o malu malu i he Tala City ko e kari, ko mā wai tangi o Aotearoa. Ko e tau mua ke whakawhiohi, wha malo sino, pea mo fia fia i he mo ui. Ko e interview fo koe ni umak umoia i he pesi ai pia mentonga, pe ulawa ke mo ahike ai. Nga tanga pe ongo ngu koko kumai maki tatole ahoko ni ka kukua pe tala monu ko e aho ua fukeni o siulai o kufamana tuai he siasi katolika aia e tau e te au walufa a e fuafua fukahoko a e misa e motu ko ia ko pangai motu e nuku alofa e aho ua siulai ta walufa ua. Ko au flipa motu lalo mo ongo ngu tua fata. 531 PI

0: to sports to tonga jalo jalo nga le ni foi va ngole fia fi ya le sino mai mo ma le tapo in ma o lungo le tatu to no ya ole wa to even minute on the dalio le to live valu ya be no va hilo ile ni foi ya fia fi ya wa ma o foi sia la le le ma o foi se ma futanga ma le tasi uso ya ilunga foi yo ta longa mi se ta le ni ma le malo fa le tua ya le sunga ya ma o au tele sa e fa lu penga ma ngele ya sa se te miona tu atu le le no e fa lo foi lo na jamali anga ya mi se foi ha fio anga o lo ta ta po e mi fa no ma o lunga le ni fia fi o le manatu lava e fa la wi lo ni se ta le ni ma nga va a lo ya lo ma ta fa na o le ta tu no a mi se lava le ta le ni la kapi le ta lo na ni la kapi o le sunga ya sa Oya ole champini ole so nga champini lesa fa mai alvaya so ne jetney ile kala pula kapi wo ja wo de the whole rugby in Malaysia nge ke wo se se se ngol au la kapi ai le le ya le tato wa nga ipe ya le sunga ya sa ole sa ta alu in Malaysia e fa ai luo fo i lo non tamali anga fa la wi lo no suafa ya mi se fo i nu o ya o lo o papa awai na yo no tua a mi se le ahinga ne fe fion fa se no Leon Dato por kalame ia fa talu fa tu malengang fa no loi la usunga sa malo se fo manu yeso
1: malo le so fo malangi mai la usunga le ta ta por talame ne vai ngora fi afi fa ta mo ne la ra mo ne va no ia ai ole a fa talu fa tu i le fong fong a ta po i mesa ta tu tu no ne vai ngora fi afi ia e mo mo no fa talu fa tu le pa i mo rungo sta tu tu no a me lava yon tupu yon ee, ya, isu nga fo i, au au na ngā lue, le atua, iso sa fata fai tau langa, ma alore ngā lue, ma alore fa malusi a wale atua, manon fina ngalu, ya, ma alore sa ifuera usunga, tato.
0: Ya langi mama i la usunga sae, ya, a mese fo i le, se e meri ne fia fi, le a se u memo mua, ya, fatalo fatu to italiu mai fo i fanua, i se o tatu o tunu i au te rone, le a le tulanga na ile tau i Malaysia, o le wae tau nuu mai o le matua ma lulu au ka koun mele wai ai.
1: Ia, whaftai mo whafsili la sunga. Ma nga iar kau a kako. O le wae maua singa ma lulu e. A kau kou mai le vela ia o watu nuu la. Ia, e le ese tau ma lulu na o le timu ama le munga la. Ia, e fai asi ve vela o le atu nuu. Tai pela vota tau samu.
0: Ma lulu, ma nei whaftai. Sa, ia, ne i te ua... fa te ia foi ia le ia te oile uso ia va ne foi le ne fiafi ia male sira mai mo le tato o tunu ia me se foi lauto tu o lo fatino ia sai to tunu foi o tato a tunu ne au kilani ia te tu o foi ni se o tato au le kapi ia le foi o mo le ava noa malanga to i Malaysia ai le yo lan ta tele no nga i Malaysia ia le wa fa la wi lo ia lo tamali anga ia me se foi nu mala la fanga i sa mo ia a o o ana fe fo ina malanga isi mai masa moa se i o mai nei au kilani New Zealand leo tato tata tala noa
1: ya faf taimu faf sili tata o nefi afi ya memo mua ya o lo noa ya o mau yau tele sa i falpenga ma ngele ma lafio anga o iwa ma sa funi sa wat o le tau sanga mua mua na u wadwase mem sa mua lo afsi sunga tas sa nga ya tuai Malaysia ya Luaf suma tasi, luaf suma lvalu sa utau tua e fo i lakapi i Malaysia. Ia ma ve fo i ma tamata alo e fapea naona ave fu o i le atunu o Malaysia. I le tau sanga i luaf e su fa, su lima, su ona, su fit, su valu. Ia ona ma e alea wa nga ia tu i Europa. Ia sa fapea naona fa manu ina fo i kalapu i Europa, i Spain. Ia e fapea fo i Siamani. Ya mai sia tunu sa pe na ona fa mangi na il tani la kapi ya anga i mele nei le lo afe lo lua pe na ona tali me nei ni sila ya sa va vai fo ya le fa wa win on talent ya ai wa ya fo le swing o le soifuanga ya wa fa ainga ya pe sa tiro lo tulang o fa ya onga Nei New Zealand sa u whapero Ia ole a whaonga alo le vanua le E whaonga i loa Ia whaelonga whaia onga sa whapena Ona o tau ina i fo iau Whia ngai ma karapu sa iei la tunu I tunu New Zealand Ia sa u amatala i stamaki Sa u ta alo le karapu i stamati Luafe luafe lua lua Ia u me i mai i o tau u le luafe Lua tolu lua fa Ia vea loa umafaia onga le au au tau u luafe lua fa Luafe lua lima Yeah. Ol fai unga luafe roari mata 17 e ia ntoe anga ia toi Malaysia ina ua bau fo ida vanua e toi fau wa wina i fo tane. Yeah. Sa ia le mafau fau ere toi fo i tūlanga ta alu. Ona ua matua ia ae fai melitala fo ile is just a number. Ole uto i fonga ina ia tuar sa i fuan ne taimia. Ia e au tā tonua se ia vanua fo i e fai ma, ma vanua e fai nui tau ini si o alum whana o tato o tonu ola wa pēna o tā alu i tonu o New Zealand, Samoa ina ia fa pēna ona whao ngā tā uri tā lendi me lea tua ia, au se tali atu lea lewa ngā lea
0: mana ia, mana ia le tūlanga lewa e tā le tala fo i lau fai ngā malanga fa a tau lea lea fo i mai le si o tātu o tonu ma le fina finau ia wāni ava noa mō le tā longa lava le lakpi o lea lae manino an fa afonga lea tonu ia ua tele lava lau tau tua i so se vaenga le fo i sa malanga mai fo i ma ta alo i tono au kilani ia fai a onga fo i tono au kilani lea sa u sila sila lea la i te Malaysia lea sa e fatua e to e sea mai nei Malaysia so e ngasam pini lea fa atino se e fa ailo lava le ka lapu la ka pi lea Malaysia ke musu e ka ule ngonge ke ua usi se ia o lea le le ka lapu la ka pi o lea fo te vava e tu o lea fo i e nisi fo i o tula toa o le manusa moa sa o tu ta alo fo i ile, ile nai tulang
1: sa o le lau sanu anga tau tau neo yes. Ia o le kalapu lea o se tasi fo o kalapu mawalunga tonu o Malaysia kalapu lea toho rugby ia e maalosi le lango lango ale ale prince o lo fa pe nauna o Malaysia o le, o le tamusanga le nou toi adwe o le o le state tournament ia o e fa ingoa la le tamusanga o le King's Cup
0: oh
1: if I ngore Akum's Cup ya yeah, oh. Ole King's Cup ya yeah, e lango lango ala le tupu ole ole state ilana au au te masaro ole matanga le ole
0: ole au la le ale tupu le tu te ta aloi le te u
1: ole fu umma state ma tupu
0: oh
1: ya yeah, au au ila i le mesa u ta aloi ya yeah. If I asi ma lo si lango lango le ale prince le va ai ale le state le ya ole me fu na te ta ton un fai ona la tu au si tu langa le ma tu au si ni tu sanga ya e tolu tu sanga so
0: o sempre
1: lo afes fur le sa malolo al faino
0: oh
1: ole lo afe lo fa malolo al faino ya tau sanga nte ana wa lo ima to malolo fur faino ya tau sanga la ni ya le wa fa manu ya ina
0: ne tau lo malao al fa mo mo
1: ya
0: le ma na ya ole so nga sem pinile sa mai ta wat fu va so tene sa ma ta mata fu i o ha li kai kai ya o nga te sa no mo ne yo la nga i fa fa ya o nga ya au tele sil wa tu ya va de fu yo le so ya ma maluma so fa fa la ino lo ta poi ya tele sil to na mo wo ma losi ya le foi wa ma wa na to lua la o lua sa mo ya sa ta alo le ole melesi ya
1: sa o le lava sa no nga to to ne fe ole le so le ya tim na nai williams ya ele ta u fa i lo ina ya to man man man sa mo sa ta u tu avo ni ni si le te lo kalapu ya ma na ya le experience sa fa pe na mo wa tam sa nga le ina wa fa yo ma tu ta alfa ta si ma le ma si ya uso ya sa te le no sa o ma tu wa wa tonu fo le o le ala leo na matou mobo e le tūlanga mō mō tau sangal ni. O le te lea o le experience wa pēna o na whasoa i tamati au matou whiangai ma tamu sanga. Ia, o le tū fō i de malus.
0: Ia.
1: Ia, o le kai kai whiak maro o le. Ia, ni whak maro.
0: Ia, ia. Asa, o le tau visili atu fō i a leuso i a tim o walua tau sanga. Ma, masalo fō i ua, ia, o nisini o tamatuai o tato manu Samoa. Ia, ele o mailo fō i po a fō fonga le World Cup. Ah, mo tau sanga fō wā. Leo fi lia tato manu Samoa fō i le. Fai ngā malanga le nei vai tau. Ia, ai, mo tapen penanga onto i a Malaysia. Ia, lau sunga sae. Le asa u sila sila Malaysia. Ia ile finau a Malaysia ile developing o talunga. A mese iyo lea sa eta anu isa moa. Ia toa iya iya New Zealand wa ele tau fa mtala New Zealand. Ia unai fwete sile fia oeo lfa ya onga. E maya lima kau sanga yo oange ya uo kourus fulu kangaka. La hae fa a wau wale developing o talunga. Lea sa usile sila wa eta anu ifafo wa eta talo wa eta anu siyo tatu utunu. Ia le isi isenga ya te oe.
1: E o yesi e se senga e te paule tu langa le te mai tau ai atu nuuia. E tele le sponsor.
0: Oh, tele lal me tau selin.
1: E ufu ia onga, e le leile latu pokalami o rani a onga. O latu pokalami fu, e mai ia i le la titi. te loa ole ole ole tulanga lo fa pe nauna le au le la tuta mo fai ilunga tamu sanga tele ya ole le la vola ko expose
0: Mm.
1: Fai ona o atu ia professional players i o e tam fai ati na ela ka pi ia o te tatong o le au amatan te tilo ia kalapu te tele ia ina ia mfai ona saunia ni platform a wā ia le professional rugby to tono lato o Malaysia a wā o le metau tupe a ia ero o yesia fa inga e mfai ona lato fatino ina i metau tupe a o le platform ia pose system fo ile mfai ona lato fa unga ina taipei o tatou ni New Zealand ia o to tono o tu langana e tau na mana umia tanga tau a lava le lato to mai ina i mfai ona lato o atu male system fo e introduce i to tono Malaysia ina i mfai ona ti ia e kalapu ma produce ia e kena mizi ko kongo o Malaysia e foka sa ya ya players il pukala me lakpi
0: Mano, mano, if I've day money la, ole la mai tau, ele ngata la, ola sunga, e ole sunga ya Tim Nanai Williams, e manisi fo yo la tu Pacifica, ele ngata o Samoa, fiti, ole de, da wa fo i tele fiti olo ye i Malaysia.
1: Ola tu nule o fiti al mato i tele o tamata aru. Ia, a tonu se luki fo ile i tamata aru, se tatu o tunu u olo o fapena, o nei tane. Ole, ole taimini, mkua tele o faiko, pau ale tu langa ia famau ni tam tal ia lai mau ai fiti ava noa ia o au uma yang mako ia kamu sanga dia ia kai ko lima fiki ko ngole au kas o longa wingol mako ke le ole vango en fa yona au si e alo ma tam fa nau se tatu tu ia tu langa ia ina ifa ngale ta leni a tu no se fa to ale fa yona a matai ia ma watu ai kon karakter tel
0: ma lo va vtai ia ole fo ia sila mai moa ia ua uso mtu fa fine a tupulanga tala vo a via fo ile malu i fo ile a mole sila sila a wa a fai mo fai sai a vai ane ia mamalu e mo fai fo so se tupulanga sa moa lo fa funga mai a me sia sio dado tu no sa moa wa e pe or tele ale a o le fo ite sila fia ia vai ngo lo o tau tele dado la ka pisa moa a vai ane fo ile ta wati na ino ta longa ia o ava no ta tala pe ona e fin fin na wai fo i o le la wa sa o tau champini ne o tau si ile le i por champini fo i lai tu langi ia i tu tau a tamu sanga fa li tu malo a po le NPC pe ona e sa noi o le la li sila sanga mo lau tau mo fenga i le atu no le Malaysia
1: of time of facility tonu se facilita u avoide ia ta tala toi fu ia se por kala me u vapena un fata tia u ia ia u ia me se fu ia ia ia la inga ia e te lera vanu en fai un u toi fu i Malaysia e fa u au le nga luenga fa fai a onga ia tonu le olvala u inga la valea le atua ia tia ia o lo o yai po kala mer kala pu em fai ona o fo ia tu te tau sanga fo e ia inga rue nga lo fa pena ona tam fai kala pu e fa nga ile tu te wai mara nga va o lo ia te ina ia ma fai ona au si e Malaysia tu la nga le pe onta fa so e se te mi sola o le professional system inga ia ma fai ona go through mai ia kamaka alo le system le ia o se avano a leifo i moa. O le mwhai an ta alu.
0: Ia.
1: Ia. A rea ua ia i male
0: fawa uia. Moi.
1: Se mea e mwhai ona fawa ua le ta leni male ngava.
0: O le ala unte vavai etu. Wa e masangi la ku. Ta oto la la ka piwa le fatua mai a mele la ka piwa. Le asa usi sila i a mele sia. Le asa pe ka ngofi e mea. O fale. Ka avale. Pengsingi lasa u tawalunga ili ta fa so le ni vi lasa u sile sile ila tu no le neo Malaysia
1: ol makua se foi ale matango fio la tu ole wing all of am talanga tele me e ma fai ona au sia au ya ile tu no le Malaysia ya awa u te tau tono tele o tamata alo ine ya se ase ano fui 5-star hotels ya tūlanga mwha pena tūlanga e se ase ano tatu whatino i nei New Zealand au re tunu ulea ya au na masi i au e ta alo maisi au ya e matua i te le alfa manu yanga vui le me de ma sin nota va ai ya ka la ku olo fa yo mo lu lu nga fal ya o me se a se un tatu mo wa me se tup tup wa fo ya tonu se tatu wa tonu sa mo ya pe o le o le ala le wa e la ngun nai fo ya le la ngun nai fa fta ina tu o no fa ma ina le a o no fa ta wa ya a tonu lo ya ni si wa lo tatu wa tonu fa fon fon ne fi ya Fafso taimu.
2: Ko inga no wa ampasa. Ko inga no wa ampasa ya Malaysia. Ioi. Ia ute loa ele tau failo le fue mai moa ya nisi fuera uso li United Brothers. Ia otauhu. Ia manisi o kalapu sa oto uta alu. Salo la uomakua mo o mo o kamaya koe. Koe fia

0: whamanuianga ai ala whatutu nea wanoa ia lau sunga sae ia moni alofa anga moli moli ia ele i whai ue da por kalame le nefi afi
1: ia ma lole saunro neva ngore fi afi to ia whaftai fui mole wanoa nefi afi ua e walau mai i nei mwhaiona whaise ta whatata nonga tu sai fui ma por kalame ia mese fui utu lango mwhaiona au si whanau whatau wa ia ai Vene wa noa e mole atu e rofa anga e a mese fio se faftai i le tapua inga na yo tatu wa inga sila mai moa mai fo isi o tatu wa tunu faftai tele e a olo atu to talo wa fapena o nai uiman manuia mea uma faftai tele o no o la atu fa marusi au i le vai yaso ma le vai yaso misi le vai nai matua pena ona tu ilmu panga wa ya faiva matiu te ro fa pena on fanga ye ya alu mtam fa na wo sta to tu no i so se tu ol nela lang ya modot fo dia ngol fa ftai tel su ngai fa fanga nga no fa pena ona tu pel fo e tau tai ma tau tu ole tu e so se fa ta fa tau lang la o tu talo ya ole ala le o man wi o fa pena ona mo e ma tau fa na e tau tu ai fo so ta tu tu no ya ma la wi lo ai fo so ta tu tu no i la tu no Ya ai lo fangia le tua mo wale la unga la sunga ya mo fo i fa manu yang a wale fi nga ma wala wina tonu so i la to ofisa fa sala lau ya fa pe na ona a vela to ofisa fa sala lau fa ma fa manu yang i tu pulanga la lo va o se tua tu tu ya la i por kala me fa pe na ona i fa so i le fi afi mo le fi afi ya tau tai ma yesu amen
0: Ma lo faftai i hale nā, i faafonga anga le tātou tunu o le sunga i asae, whanu penga wafo i le tātou faasoa i lungo le tō sponti ni vaingo le fiafi, wala usila mai mua muli lenga ang faftai. Ma tō failo i anisi o ta alunga le nei fiafi, sae mamanuo leo te mawa oe le ne minute. O le tau tongo le tātou tamusanga le ena round nei taim, ne fiafi, ia e maise fuit whanga solunga le wikieni le nei. O le fiafi a tae aon sfulu le fiafi o la ta alua i Penrith Panthers, ma le Rapidus. Feo au ia mālo sae.
1: Ore au e au lofari. Ore au ne.
0: Ok, lola. Ia, lea sau si sila. Panthers, male, Rapidus. Feo la wali ia te sirifia.
1: Ta tau nefi nau tārong. Ia. Ta wano au e au e tele anau ta puai. Ia,
0: o ai le ke.
1: Ia, o kamikia o pusi uri uri.
0: Ia, manu mālo Panthers. Ta se e mai tālonga lea stō nai. St. George la Dragons, male West Tigers. Afali tu lai fitu lea fiafi. Tigers, poly dragons.
1: Tigers.
0: Tigers. Ileo ese kamiki Samoa. Ileo ese kamiki Samoa, kamiki Samoa wale lei. Se atu talonga luna lua le astronai o Knulla Sharks male Brisbane Broncos. Sharks, poly Broncos.
1: I gotta go with the Broncos.
0: The Broncos ya langa lenga kofola wali e champingi pe o ko lenga ko champingi a akala ngol champingi champingi e pa lengi tano a ya se atu ja longo le sa aso limo you lai Parramatta Eels Manly Sea Eagles ile fale afiafi Parramatta po Manly
1: that's a tough one eh
0: e
1: gotta go with the Eels
0: yeah I shall Eels
1: No sumal top ten yato sa
0: mo. Isa oa. Tawa. Si ia lesi sa mo, lesi sa mo. Si ia tu talunga le fiafi o le aso sa, ono i le fiafi, Newcastle Knight male Dolphins. Newcastle, po le Dolphins lau sunga le faya onga.
1: Sole. This is a tough one, no?
0: Oh, I want the best. Dolphins, Newcastle. Mantua. Mantua la lau sunga sae. E le uta alo le wali e fit fidi la e fili le State of Origin.
1: Oh. Ma wala al kat?
0: Ia, ole
1: alo. Dolphin.
0: Dolphin. Ia, ma alo, paftai. Ole, ia, le na, o le tawalunga na, ta alunga masalo le, pai le tato New Zealand Warriors e vayaso le nei, le aso si sila le alo New Zealand Warriors le alo ikako.
1: Kom kau kia. Kom kau kia. Kausia ia, ne tau sang.
0: Ie ke ua vave vave skakala.
1: Kausia ia, re, kam fainga ngai usu.
0: Malo, malo vavtai. Ia, nena, sirifia tatu tunu. Ia wafu ia tatu ta longa laka biliki fa ungo le neva yaso. O leo u tau maina le lisio tatu o biliki. Ia wafu ta longa lea mafalani. O te lofu na wai sirifia. Lea la ufai lo lisio lo biliki. Na se atu lele sunga ya sae. Pole hasa nga skoa. Pole hasa nga skoa ta longa lea. Ta longa mo mua mo to tele. Wa morsi fieto telenisio datu au fo. Prop number one, le sunga ya Ethan de Groot. Hooker number two, Cody Taylor. Fletcher Newell, prop number three. Looker number five, Josh Lord. Looker number lima, Sam Derry. Ole Lucy number one, number one, Peter Lakai. Ole datu flanka le wa se emai. Number fito le amata ile asoto nai. Ole sunga ya Luke Jacobson. Ole number valu se emai le sunga kapiteni Ari Savea. Number eva, Cam Roygaard. Number is Fulu of Ruben Lab. Ole tato wingi sumatasi, none other, le sunga ya Caleb Clark. Se Fulu malelua, midfield, Jody Barrett, midfield center, Quinn Tupaya. Ole tato wingi sumalefa, ole sunga ya Will Jordan. Se Fulu malelima, Damian McKenzie. Ole tato ofaleo leo, se malesunga ya Safo Aumua, Xavier Numai, Numia, Tyra Lomax, Patrick Duibolotu, Wallace Titi, Cortez Tatima, malesunga ya Billy Brockta, ya emise foi ya le sunga ya fehi feinenga nofo lea ua lana talo ngomo mo pe afai e maua se avano lo te vai tu lisilo lo peleki ya lo sunga sa na so si si le au folo per kilo fifin de tso
1: okay okay karkon o se avano le le ya le tama fuia le le pelex tu tsa tso no se o se fifilinga na fai fa tsa fifilinga le
0: E
1: sunga ifa ya onga ya MSA for selectors are operic. E fua na ile performance ole super rugby ro my art. Wow. Ya wa yo tele tio le ile selection. E to tele ala wali ile ya to tonu ya I have to trust le wa select ele wali ile best of the best representing of ye New Zealand ito song.
0: I miss ya ile to tele mo to inna to inna.
1: Miss ya to sa wore dio sa ya.
0: The man is back. Oh, for me, Marco England Malay. Yeah, I'm Michelle. What one for me, Alicia? I only out fit filia. Only Penno Lensa la to fit filia. Le would tell you mail that to Mamma to a ya Graham Henry.
1: Perella Lena, I know for your swap. Oh, come Makua,
0: eh? Eh, lole, lay the man.
1: Eh, la curva, I a caco, Maca, Macanacare, Alvaya Camela, Quama, Laqua, Qua.
0: Mo mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka ni
1: if I finger tall talonga le lo peleki but I still believe in man malo le peleki talong mo mole on this is a really big challenge it all you may want man select na you show you want select on la la utelo tasia talong faliton Olo selisi. Le peo que o que o mago cuando se acaba goi.
0: Ole. Ole. Ole malo lo me Malaysia. Ole malo lo me Malaysia. Yo ya sao. Ya malo fa tai la la se squa.
1: Do tasi le. Sulma lima.
0: Oh.
1: Man malo le pre.
0: Lua tasi sifulma le lima le skoa le na tuli mata ina a fai e sao o e kwe fua e pore a lo ngau ngau ni mea lofa nga meile uso ya sa e le afiafiri nei a fai e sao le skoa le ngei o te fua e tangata mua mua e pipi i lona fina ngalo e skoa le usau noa isunga ya sa e lua tasi sifulma le lima i al tatu talonga manu ian tapo inga o talonga neve yaso tasi al vaenga le toe fa mahe alo al tatu talonga talonga lau manu Samoa Valu ili tae au lea susaas o limbo yu lai o lea taa alo ai lana taa longa mua mua pe iona malanga atuai o lea taa alo lea male awa Hong Kong, China ili aso saa tae au lea saa lea saa ufina ngalu se taimi faa iloa le tato au sefulu lima mua mua lea taa alo taimi nei ya masalo la lave kau omi computers ma faa tulanga vahenga na lea saa ufina ngalu le tato utapenanga le wanga imo taa longa mua mua lea Hong Kong sainga
1: Tainu fia taa longa lea
0: Well, let's say the warm up, let's have a tune of Azun and Teddy, much early. Yeah, my young, I be fast food and monk.
1: Yes, I don't want to be more than that. So I was a South Alofu, Tamusanga, yes, Matuta, Hong Kong, Italy, Alice, singer. That's
0: a champion mindset. Ma fa fonga fa sem pini lengo me mra ole mai Malaysia. Ya o to mama na man sa mo ya manuia o to faiva ya matu tapu tapu ya tu. Ya ma uta lunga to malitato o to tonga talo talo nga to sports never ngole fiafi no se fulu minute o te aineli tu live valu ya matu fa se ya tu to ngalu maleuso ya sae ya ata pena malitato por kala me ole fale a ngol lumanai. Fa te jele uso lo fa tele moi manuia ta pena nga me se fo fo fo ngot to never.
1: Of tight, of tight.

0: Ma tu atu
1: Mae
0: o'n sy'n siŵr? Ie, sy'n siŵr. Marw.
1: Marw o'r abo.
0: Ie, sy'n siŵr.
1: Ele i o'r tebo fysidi
0: o. Ie, lew tato am mata ili to fari uriw, o lela na watu tato pokal, tato ta upu tato te fasoa hyn ni, yaf yaf. O'r pokal am ele, o lela to fari uriw, lew tato tal noa ili fai aivar balu ni, a pesa aifa, isfai aivar balu sa amo. Ie, na isa ua, tele iwa aifa yon. O lela eva tu lefa noe, Tisa sawo mo ye yo va funga bo jato. Ola ne,
1: ola ne ne ai nga ka u.
0: Fa ye von van.
1: Fa ye von van.
0: Mm.
1: Ya no mo ai ye fa imbo mo mang yo ka.
0: Yes, sei sa no fa fela no fa ye fa imbo va mo yo.
1: E valu e aho. E olo e olo lapa. Euro lapo ia ia mangioka. Ia a bag kausu. La kula evo. La kula sia vole. Sia vole e mam lama lele. Se foi uma foi van van. Ia e me kau.
0: Ia pe pe nanta si lute fot. Tu a tuye.
1: Ia on me la kuye.
0: Ia. E foi foi sui mo e yo kago fala vole. Pata lo fatu. Ya, sa no ya. Fa mol boy sof.
2: Ya, o ni wa tala.
0: Ni wa tala, ya sa no ma tala.
2: Ya, o le. O le alim ta u pu mai.
0: Ya, o fe ivor var, ivor var u le ta tal noi. Ko dar fa i le alim ta u fe ivor var u le alim fa pe fa pe fe fa.
2: Ya, o le, wa ke le fa i ivor var u pa. Ana itere ku ina pa ivalu valu
0: ko pa ina na i vere fi motu sta
2: ah ole pa ivalu valu ko le talo le pa ai po ina le pa i le mangi yo ka so ko ina me ah ah pa ina na le pa ai mangi e umong na ba ma holo ko le le lapa ah pa le lapa ah u pala nga holo una i po le ke ka u este su wa la nga ta u le mo le mo le mangi yo ta e i do ku a ah na de este ya ya mai ro mo le di u po le le ona pa i do le mo le di te te ah po le le te te yo na pa lu pa ta si le ah ta u po le le na pa lu ya ma i po le wa e i pa i pa ba le pa ta oi ku ah i pa i pa ba le pa i mo po i o la pa pa te le a ko na me ya ah yo na po le o ta u ni pa ah mo ro la ya Tonga, di kodole ke usan, ya kaya baile, maa tengo ki, e wakalo aile, e umaa, raolo talo ya, ya, palu ko ya, leke yon me mole pala, maka ko ya, le yon, ya, le, ya, tau de leke talo. Ya, onga, di kodole ke uli, me me wae, kai kenika, hitao hipu, meo patena, pa nika, nika, ya, hito nga le, e, pipi, pa kelea, pa nga, me, hai, ai, pai, hai, hai, talo, pai, hai, nga, man, yo, pa, me patena.
0: Paftai. Paftai tawa. Ya paftai. Paftai sa. Paftai la. Hello.
2: Kita buat program ini po.
0: Hello. Fatal for distant tomorrow.
3: Ya. Ole. Hai hai volvar.
0: Magis.
3: Evan mo muai. Evan mo mo mo talo.
0: Mm.
3: Ya wa umana ya wa holo le le lampa.
0: Mm.
3: Ya a wo holo ya. Ona te tau le o le miu.
0: Mm.
3: Ya o pule o o se kāngoa whai bia ai.
0: Mm.
3: Ya o se sā le ia i bane kwane miu po le pepe.
0: Mm.
3: Ya o go bau wha kasi lo lea. Ya o na au mai leo. Pei o le anka o ai si usulega o moge. Nā uai leo o i kupopo an whai o ka o ai. I le upu. Pei o e a leo le rafo. E a ma whai o whai pā pā pā po i le i me o o lau pā. E a o na pā me nā i lea. A wā a vera le whai e i vanu manu e tāu. Tāu le lau pā. Ya, ada pay for you, pay you, papa aus. Papa aus itu berapa? Aku pay baru baru aye, kita oleh. Ya, berapa?

0: Ole mafu arua. O passport da le si tempo o passport da New Zealand. Ole si tempo. E fa ai a fingerprint. Kwe fa nga fo linga. Nga scan o fingerprint ai pu el kembo ya i fo linga ka. Ia okay lo. Alu lo ka ni malang al me o ku. Ele ku pel malo wan pengo. Ole si tempo. Ole ai no le nuka. Ole fare ku ai musu ni ka ka umel pardem. Awo bawo wi sentu. Ole fanga nga minska. Fanga nga minska ile ka uwo ile nga wo malo ole nga wo sengo paspo de si tempo. Ni fo mai lo wi sentu. Mo ka minska u ave fa pui pui. Pe kuri ese mo nga wo. Sek o a pudin pui. I or ka vinga o bisi di bodu bulinga.
1: Tai.
2: Ole wi u fa pe poko o mi ska fa fere le palvia. E ton karamo el pai mia e mia ia se la coupe a fape se la coupe o que kiuko.
0: Ia, on sam kalanga u sentide, o minska, bo leva ngai lo minska, o lai fale con un sistem, a ele kai kai pisa, o lai fa mai kala u sentide, o lai ngai ngai la loka feka al minska ia, i fale con un kangar wengar fengor sistem. Ao amskadia. O lei works nei ti tem fo a stadi e fa nga think of reach him for ring. So me la usen pides. E ka fa pui pui. Pe ku vi se manga du. Ai a mai a yebo. Ka ka u stadi e go fa di sistem de mai fa di sistem ni ti. Sa
3: lo au. Ke da ka ka e u la lo. O lo lo ka pe. Ya
0: ngala un bawon le e wisen pisele dinga ngai daro ka fikkan maka inga le o e wika sento to okuper maro le nga un fengo le sistem fo
2: maro ngira ia ka kupa
0: e po e po e ka sira ka sinta por polite no fengo faia
1: fai bom mo fia poco a askamo fia poco gani oi fia askamo mai foro sana mai
3: Ole wo kaulele ai ko lua. Alula makang ai fale o lo e desi e fia. Kau kue o li i di fale o lo meo me fa ilima. Kuku kama maka maka. Fai lo malakom. Kong sya lo ka o mai e kalipe e evin ka me fai. O lo kam. O misa i foro. Mai kama mala paki. Kuku mai rai le si ku sanga i man. Pai rolo. Pai kuro le si. Wa, kao. Pai mei le si. Pai hei. Aru oi, ale la ufakari e vai ki o mai kaka mai kama. Ele i o mare kosi ka manga aru a e pesu lau ka manga fai ufakari.
1: Ah, mai. Olha o voo, olha o voo, é pelo
0: ele, filho. Era mais caro,
1: o voo, o fó. Olha a cara do Ele é filho. Ele é filho. Ele é filho. Ele é filho. Ele é filho. Ele é filho. Ele é filho. Ele é filho. Ele é filho.
0: Ele é filho. Ele é filho. Ele é filho. Ele é Por que mi lega faile olympic que lu causa la lua hace y Australia. Por que mi ngamba kwa ke le akupe ma kaina ngamba wi e kasi era kapesega. La ga cinco le o faile ga siki. Hace mi cara ni usa Australia. Ko ki ke ambi yo ngar ku pe al ke nga ngam ya ki pese ga ngamba wi ke mi de vaya se kasi de olympic. Y yo sin, why ding working pese. Ale ala ga pese, ole ala ngora ga pese denga e kasi era ga pese ngama kwa fia fia ku pula nga ole nga umai le lumpia e fatau anga pese kasi ko jiti a kor milion kala am skadi nga ba uer vaya se kasi nungo vi ngama kwa tau pa pese maka inga nga e kam sanga lua kami kongo le olimpia nga fai singi si di poiding go king pisi oraring go lang pis leo kai ni ni
2: kai la mio
0: de ai
1: ai le to ti la le
2: ai leo kai pisi

0: Sige firoi, fataro fatu.
1: Ba,
0: ya pues
2: fa
0: calo fa bulo,
2: tu
0: ma malo lo vale, una rue, de donde ya. Tu amala fona wo le wa su mai. Te lo pemo ya. Yo. Mala fona si to fa u mo no sit.
2: Ola le mi ta si le la lo lang du ma u sa va. Tu.
1: Ye u mo lo ola le lo lo si si me bua. Ya. Ya voy pasta.
0: Ya no
1: la faeva per que si de coiva. Ale un que bien me dice, "Ey, vamos a volar a los dos." Oh no.
2: Yo.
1: Yo falo un con mangulia el pico.
2: Oh, güey, creo me le más de su mea.
1: Ko fama lia voi o mai kala i sa moa uma le lua aso pia pia ia o ma o ma fau pau ale ene kau a gore patala no pe pio
0: me fau voi i faro a mea
1: o ma kala i sa moa o ua si asi kuele u ia a ke o le imbala no mai ene aso fau el coina ia fono Ora vou falar minha ia congratulations. Ai. Ai. A mapa dele um chamo, ya, pa bomia ya. Ya le foi le um ano e pouco.
0: Ai, foi. Ya,
1: mas foi. Ya. O uma tanha vindo pa bomia na cafe de do pensava, a mapa deu, mas tiro pia pasta. Ia mo com a folha ali, ai, de mil. Ya,
0: Oh, sorry.
1: I won't give you my pet.
0: Ole le magdo ko ela e ko fa pa ya le ya pe euro pe euro
1: ya
0: o agora dela e ko fa ni ko ela a pose sainga pose ko rea ke u
2: ole me ayo le
0: alofa ole ko ko corpo ne
2: me alofa
1: Ora kainam. Ya. Ya, eh. Ora kainam mo ni mo leva. Lo leva ke un kainam mo. E ke nada mas ta chae un pa como como am ko ya i pon kainam. Ya, ona na wa o ta pena mo le po le mo pa mo. Ya a ko ide. Ya a mo je ko lo na mi mo ne pele.
2: Oma Oma e lima ka ni ka ye ke sa o ka o e.
1: Ai. Ai a fa fe mo ye. Na o ru ala no ri ke pa e ku ba. Ma tu a ri pa ka ba ma te.
0: Sa wa.
1: Ka u la o fa mo mo.
0: Me ka mo fa ye.
1: A o pe vi ma. Ma ni ke o ni.
0: Ye o si. Ye o si. Ha? Ye o si.
1: Ne ai. Ne ai ke lu o e ke mo o ru ala e la kurka ma le. Mo ya no ye o ru ala ai ye. A o ne ye o ni. O ka ne ku ma le ma le ku la u ni u la.
0: Or ku malo ha.
2: Ai voi le palle voilà.
0: O bibi.
3: Oi. Oi. Na
0: Na malo bibi. Caro, bibi.
3: Olha, au faga e faga, pa basisi.
0: Oi. Na ali le isa Maria ingaro fingaro kalira ngaba kwa.
3: Era la bajo kali.
0: E sa no.
3: Ole au faga i kendur basisi timu. Olo i la balama.
0: E.
3: Ta ya i so short.
0: E.
3: Ta ya i so short.
0: E.
3: A ya i so short. Kakana lo i la balama.
0: E.
3: Wa fa fa fa. Puli lo ya fa. Pa ile la faga. Ka ai le lei. Ya mo kwa ba o fela fa ba o fa se fela ta pen.
1: Ya. Ku lo le pa ponga la ku le la ka ni ku a pe ngo pi el ka del koinga.
0: Ya no.
1: Ya. O le am pe un ka wa ya le ngi ni lo ka. Ya ya lo ka ngu ku mo ka ai.
3: Ya na ko wa. Ale ale ale ile lava i la wale ma la wa ma sangi nga pa va pe ma si si ya pa wale ile lava ala ye so so ya em ko abilo de lei a abilo de a en go ku pu wa u a so so a lo ka pelu da le pa be ya ya le pa ba u le lo ya nga lo ku pu wale a o so fa o lu ngari yu sala lo lo Ya le le mai lo mai la lo mai. What's up? Ya che bero para che mai bu rai. Ide yego.
0: Eh. Ah no, o kri fa ma nga si ye sur ko mu wa sur ni nga ki mu.
3: Ya ade or ba si
0: che. Kri fa ma ya u sia u fa.
3: Kri fa ga sia u fa.
0: Kri fa ma u sia u fa ko mu wa ya.
1: Ya na po i a pasta ma
0: nga. Ai wa fa ya u war ni u war ni fi ro ri ma ku ro ure fa fa u war ri ma mu wa.
1: Ya lo ai mo ka pusi ma wone ya
2: kala la si de kumu
1: a ona si me ha di pasa ai bo i kaido i ai wa ngai la ba yer si de pio o pi vi bo ai bo i de sa wone u pura ka ke pa lo ngo fa nga so fo ya ni si ya wa ya ba u ma ne fa pe ole a u le ko a u fa nga le la a u u mong ka ku la nga
0: i sa o
1: ole a ma ku pa pe la ya ni si
0: sa nga ra no me lu pu
1: i ba u ya a o ya so i lo ka ka mo kau kala mo fa lo alo fa ponga le ku me jo lo su o kai a wa lu yu ko ke fai popo ke ni na ne mo cha na so ki mu e ka u e le ngole ka u e e u pe dia e a mo ku fo ina le le ya ni u e kau kala ka a ka u ku lo la le ka ma mo ne ni u
0: e bolle a
1: e la mo le mo le ki no pe ka u ku ru a ko e ke so lo le de mu le ka ma ma se se de a le ka u le sa o ina sa wa ya o ni u a mu a ma ke ren popo ka ke la ku la mo lo ko i e wa la nga i o nga so la ka ma mo o la u a ni mo mu a la e fa i la pasta ma le ku O que la ko ku la lo ki o ke pa so lo ma ko ko ko pe le ni ti pa na bo po wa ma ke no ko ka pa po po a wa ya ku lo ene la o fa wa lo lo ne au fa na ne ka ba ya o pe vi e o ya na pa pa ya ne nga lu wa wa le ti ji o le ye fo la lo nga ko ta ka wu lo ka wu lo la lo ko su lu wa ye mo wa lo kai a pa ya ke la ko pa la u sa ka o so lo ko ko mo o le au fa ne u mo ko ka wu lo lo ya a pu nga wa la ga
2: Di kaka
1: Ya, ini ngan gue mau tahu dede aja aku ini mau pergi pa. Ini kau mau pergi nggak boleh ngai ya ini mau berapa pena? Asta orang ini ya le meo leu di kala kau mau. Ya wak aku masih nggak kau le meo leu le fuh fuh ah oleh le ya. Ela me loia no cau fanga. Ai mo i foi ia cau king ai vai a pele ia. Ela ma un que ia ter pa que se é un e a maloro o pe me me i vo.
0: E e vai tu o tu lang ai fanga o o te i fa o sa fanga. Wa fu yo wa fu lang o le que se vai ia sola. Aku ai dei i i pa o vai ku lo fu fa fanga. Mua kala kala e maure le i i o ngangi u le.
1: Ia. Mani si nga me. O le o e sanga o le me nga ki sa u mo mo yai. O le fa pa u roa le o kanga ka kou ia ne ka ke ba anya ia so ia se o sa mo ma le fa poang. Le be pu pu me o vai e ka te ia. A ka va ai le lo lo pi va o i di ka. Le yo kanga sa o ale. Kai be o ka va ai le kanga kanga le pa mo e nga pi. Ia. Ia.
0: Eh,
1: Ole mafu anga kongulu nga ole ole kala ngo moya upi bi nga upi de ni fast. Ela nga nga ule nga ese ole le ole ole tau pai ole ila de ape ya wa ele ko na a e ki o gule a fore ni wo ma se ese ele pe la kafe mo ni su wo ni ki mo ma. Ya ai mo wala ni mera nga la u pi fore nga nga ne ya a ese e pa u mo nga si la lo ye pe kanga kanga i lo lo su wo nga ki ki E que o SSE é essa, o SSE é o SSE, né? Cada aí, é a praia, é a praia, é a praia, é a
3: praia. É a mesma, você não faz isso, é a guai, né? É a praia, é a praia, é o sopo.
0: É.
3: O sopo nunca. O que sopo lá, nunca é mal que igual, aí lá o guio nunca.
0: Sao,
1: Mahaya.
0: Et susara ka ur menga paule me SS. Lango o lo ke ya ur ma kongi.
3: Ai, ada tar ko wa ka ke
1: yo. Eh, what are you what you want to
0: get? You want to kick it. You want to kick it and call on me, yo big.
1: Ai, o mi pile, tipo ma cuor ka ko ma. Ole sina be, ole sina be. Ma ngaya ken po me le wa, o amai o pe via. Ta fai no me pe ka ka ua se ka ka so po lu wa male, male anga e. Ai ai na nga nga ni u lu pe te pe.
0: Ke te mon ki ho ia.
1: Ai, ka ka pika nga be. Kuzo waka ai lu ngole, ya, wa ngole la ka ke lu ngole ba ngu mu lima. Ya wa le si so le ai ku ai lu ngole, ya.
0: Le nga monki mo ku monki le nga rakure ku le si fi au a fa pe a monki yo ro me fi au ra ki pini pe le sau ai le ro le ka karo le a
1: mia
2: e mulo e mulo sua le sua niu kulo e fa pe pe a le a mo le niu
0: e uma sari fo
2: e a kani le fo e lu mo le niu
0: Ngoe sari ya la fa maure y el pelu y de sira para la.
3: Ere ya. O fai nga la o fai no ta o sopo.
0: Mm.
3: Se la kula mo ma que la kula ka lo sa mo lo la ngi. Ta ko kwa ba mari wa la i ka u ka u ka u ba ka u ba ka u.
0: Mm.
3: A se me argi u. E mo mo a veces sa la usad.
0: Mm.
3: Ya inguro ba fai no ta yu ba me lu. E ka ngoi ko e ka e si lua le ngiu lua la pa mia ina ke u banga i umba me lua fai uwa me lua
2: malo
1: a kongu e se e se foi ia i e fai na olea mea o a wane e pancha e kere me fai ngou ai nungo se ngiu la ngai e fai e fai nga ka pe a ka e pe ukele ni a wonga e kongi mai nga e nalo e fai ngua la tua e lua ka fai uka sopo e fai a mai popom e nga kongi mai nga o le ngiu lalo ka ke umo ka sa u lalo e ia ia lo mang mang nga e al ko nga la lo nga ka ka e be wo ka ai lo e pe se me bon nga le ba to ko ki ki e wo lo foi ka ko fon wo e ko nga me nga ka po fon wo e me lo ko ku i mai ka i ka ni si ka ka ka ke de lo a ko po nga po nga foi da ko lo nga ki ni u mo
3: Alo o kau ras sa bela uyu dari ka. Ya la langa lo bako. La la ilo mo rumba ko dibo. O kwa ma ga ya.
1: La la ai, la la ai lunga lunga le. La la ai mo rigi.
3: Ana sa bela uyu dari ka le ya besia. La uyu dari ka. Kau ras sa mo. Ya la langa ilo mo wa ko ni.
2: Son.
1: Aku tak, aku lah ni, aku orang ni tak mahu pergi. Poki ni, ini luar negeri. Kau kau mahu kuat, kau kau payah ngan lalu ngan bayar luar negeri. Kau bayar kau ekap dengan bayar lau papi.
0: Jadi sahur ni, opi dia sahur ni sih kau ingat. Pe kau faham pelu pelu.
3: Kau pilih.
1: Iya, omong.
0: I, fikir usah buat macam apa.
1: Tangan lu kalau kalau bayi lembel kan? Iya, ini faham si power rumah lah. Untuk kita umah ya, semua elektriknya.
0: I,
1: orang kuat pun faham. Ia pun orang pun faham tentang orang kuat kan malu kat si semua.
0: I,
1: ya orang banyak yang kuat lah. Ini kuat lah kau ini. Ole poiki kungia ia la uba ia i ngai ia ho ni pa na ola
0: i
1: e me nei kere la kuwa lo poiki kungi la pe kai e ofe di uma fa ka ni ba mo mu no o anu le ba a fi ho le ar poiki e mori mori ai le ba le a le kala mo ia pa sa ma le u so mi And the name of the poem, I know the poem. Yeah, you can tell me about the poem. Yeah, okay, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
0: yeah,
1: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Ya, ele va te fu ngi leo, o nga fa pa no le va o ni si go ni leo le o a tor ka yo ka tan la ya, va e ma fu pa la go tor ni.
0: Eh.
1: Ora bu mo ngi a le ma lo ti leo leo i mo mu a.
0: Eh. Sa wa.
1: Ora wa le ta la le ma lo ti leo leo.
0: A li to ri na ka mo.
1: Ya ma ko va. Mm. Le li to ri. Ya o va i va ya ka mo ti le la go fu u ma le nga fa i luma, kua luma, kua le va leo leo.
0: Eh. Ya.
1: Wo umono la ku malo ti ya atapi lolo le le malo ti o le le
0: le va
1: la ko wa ya a le ku umono
0: mi
1: ya ora ra le kala a ko ko na pa ta alo ki mai le ki fomu wai mu ya ole mu mu i ma changi poe ya ma fomu juri i changi ma
0: e se karo ufa long o ile ile i ku ruol ko va
1: ya
0: ufa long o moro lo ku ngale ngale ku i karo rupi fa le la wao nga i ole ko va
1: Ele
0: ia ve, ia me ola unu. Ei kwa, e kire ia ve, ila uva anga, ia ve, kap kengi ori, si va a ren, ang fa, fa ki se ngese, ku unga, ia unga, ki pia oku. Ya. Ori si ori si me ke lo ore ore ore ore pidio kare ile ile umar ku ngomo muamar mare le vara nga mar ku ngolo ngolo. Yo nga na ri si me mo au mia le le lava le yor maru ro. Ah. Ale au va. Ile va ah wale kasi la son va. Ah. Sa
1: le le.
0: Si pe lo. Ah va pe la wa la nga chaka umo ko imaru ro li la va u ki ko fai ki la ko nga yo inga. Kurengi nga exercise mi pe nga ile va va ku uma ko fa maro lo le kingo Yam for form ah. Yeah. Wongi ko ifa inkole inga le banga wa mo ya e ko ko i lava le maruru.
1: Ore makua a sa olele a la uta wanga wa i kulanga o maruru ma ni se fu yo ko le ninga fa i no me fa pena. Ia olo ia yan ko nga me vo le no le ka ia ga go ko mi ki o va a ma me fa pena.
0: Me na fin kan fa yo controlling o ko. Ah.
1: Oi.
0: E ke o ko o va ing mi mi ka wa mo bua las mo bua. Ai ai o ke ro re va na re pi o.
1: Ya, mga ko ko ko mo ti en ko ke lo ko mo ki la i ti a lo. Ya, e fa i a i no ka ma nga mo ka i ka si ka bua ka mo ti po ko bo. Ya, e o fa i a kula fa pe e fa ngo i te ku mo ngo sa ka pa sa i ti me. Ya asa wal kam ki ti kula ko la ng pa ngo i se se u asi jong po do le ma il kam ki ya sa u ku pa pe na ya ula ka pa ya mam ko lu ku ko ngo le o lo ya fa ta de ma la ngau po le ya o ki ro na pa mo mo e
0: ta ta
2: o le ka u la un pa mo mo
0: Or ba ga yara ori ori ori ari va I foi la au ai ai koi mua o mai ku ngai lu.
1: Ia.
0: Ah, sai. Am ka ki ya na au ah.
1: Ke ken so de ni.
0: Ni se mo ah.
1: Pa kai de foi na ma lo de la ku ku. Wai, ka ti de me a pasta ma le uso fo. Ole ba ai no el ka ku ti ga ku. Ia. A ko nga u a si le ti ma wa mangungo ba tiga tiga umale ko ni yaka o mai papo a la ka ba ai le kai a maka i de sta le sta va di folio le fu e a mo sto nga pa fu ya la ya e o pemo ko ka ka i mai ta mo ai na so
0: ya sola a
1: yo e te
0: mo ko kai kai yang ya wa wa o le ko fer wa i solo la lo punu o ga
1: da o le ne ya
0: ele ya o le ya lo umar ka rusu sing fa ka kolo
1: A lo pa moya o le menga na yai. E ka le pa le va berao.
0: La akuro ile fu ka o i buru u so le la kuro. Fiu u ku ku so le fiu e la inga so le la eriko e la kuri sa vani.
1: O le koe va anga tanga yai de lo yai po ito no ka ka cha mo le ka ye mo le mau. E ka le pa le va berao o le sao ma se ka vale a maka mai pa imboso pe jenga. Sa u aina i ka i ka uranga. O ama kwa polo ka le sao i mo le mo ura ko. Ya, o uso por nada que no cae, o yo por que escape, no fue más con su body. A lo fue muy a la oscura. O le macua y como al como que ya, o ya eso se me un poco por esa vanilla el señor. Tú eres es como como a papel. Pues ya, o ya, o que muri ma uva voy a mango falca, voy a moa y a marco que no le a un macua o la como hay guacho. Oke, apa ini ubah air ni ya orang lain ni kok kene? Oleh ya orang ni tak ya apa winga ini dalam balik ni? Ya, oke ni itu lama ke ha orang lain ni kok kene? Oleh orang muat lama ni apa lagi sebab dia muat ni dia kau awa.
0: Oh.
1: Ya, tak tak kasih mengenai kok ingat mak, kok mak nak kau boleh apa? Waso. Ya, oleh si pun dia. Oleh kene la la este oleh orang ni ya kau di avenue. Ya mai so se aku oni la orang ya api mai mai Amerika ya pa dol mai Australia ya pa bodo. Oh kami